0: Bene, io qui a casa uso le pentole normali di alluminio e vanno benissimo. Sai, adesso che mi ci fai pensare, però cotta nella pentola di una. Forse perché me la faceva mia
1: Acquisisce
0: nonna.
1: anche quel livello di
0: Esatto.
1: memoria e di sapore che sicuramente uno porta nel cuore.
2: E noi ringraziamo allora Francesca Valdinoci per questa ricetta che è in realtà d'archivio, realizzata insieme alla chef Valentina Vigni, chef e proprietaria del ristorante Pilloni a Brisbane. Un bel modo per riascoltare anche la voce di Francesca.
3: Eh sì, e su queste note golose, con la voce di Francesca Valdinoci, noi concludiamo la puntata di oggi, il programma di oggi, programma che ritorna come sempre domani dalle 8 alle 10 da Jacopo Iannelli.
2: Magica Fossati.
3: Un augurio di buona giornata, a presto.
2: Ciao.
4: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
5: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radyo.
6: Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na may-ari ng mga lupain ng Aboriginal and Torres Strait Islanders kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Martes sa SBS Filipino.
0: Akala namin mawawala lang hanggang sa lumakas siya ng makas. Natakot na kami.
6: Panayam sa ilang kababayan at mga pinakabagong impormasyon kaugnay ng lindol na yumanig sa Mindanao, alamin. Kilalanin ang Multicultural VOA Chamber Choir at kung paanong pinag-uugnay ng musika, kultura at koro ang iba't ibang komunidad sa Australia. At sa huling bahagi ng programa, pakinggan ang kuwento ng mga matagal ng tagapakinig ng SBS Filipino habang pinagdiriwang natin ang 51 taon ng paglilingkod sa Multicultural Australia. Magandang umaga ilan lamang yan sa mga tatalakayin sa ating programa ngayong 8 ng Hunyo. Samahan niyo ako, Edinel Magtibay. At para sa may init na balita, narito si TJ Korea.
7: Sa ulo ng mga balita, bilang ng mga nasawi sa malakas na lindol sa Mindanao umakyat na sa 35 habang Filipino community sa Australia nagpahatid ng pakikiramay sa mga naapektuhan. Bansang Cuba, niyanig din ng magnitude 6.1 na lindol kahapon. At sa Australia, mga kumpanya naghahanda na sa pagbabago sa payday superannuation. Sa detalye, umakyat na sa 35 katawang nasawi matapos ang isang malakas na magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, habang aabot naman sa 144 ang naitalang nasugatan. Apat na katao ang kasalukuyang nawawala at patuloy ang isinasagawang mga search and rescue operation ng mga otoridad. Tumama ang lindol madaling araw kahapon, 20 kilometro sa karagatang sakop ng probinsya ng Sarangani, kung saan ang malakas na pagyanig ay naramdaman sa laking bahagi ng Mindanao at maging sa layong 420 kilometers sa lungsod ng Manado sa Sulawesi, Indonesia. Nagdulot ito ng mga babala ng tsunami sa iba't ibang bansa na kalaunan ay inalis din, ngunit patuloy pa rin ang mga malalakas na aftershock na naitala sa rehiyon. Isang bubong ng elementary school ang nagiba kung saan makikita sa isang footage ang mga estudyante na niyayanig sa loob ng paaralan bago bumagsak ang istruktura ng bubong, habang ang mga guro naman at staff ay agad na tumulong upang kalmahin at ilikas ang mga bata. Samantala, nagpaabot naman ng dalamhati at pakikiramay sa Pilipinas ang mga embahada mula sa iba't ibang bansa gaya ng Estados Unidos, Germany, Japan, France, Canada at Australia matapos ang lindol. Nagpahayag din ng pakiisa sa mga naapektuhan ng komunidad at ng kanilang kahandaan sa suporta. Sa suportahan ang relief efforts. Sa post sa social media platform na X, umaasa si Australian Ambassador to the Philippines Mark Ines Brown na mapabilis ang pagbangon

0: mula sa sakuna. Samantala, nagpahayag din ng pakikiisa ang iba't ibang Filipino community groups sa Australia matapos ang naganap na malakas na lindol. Isa na rito ang Filipino Communities Council of Australia o PhilCA, kung saan ipinahatid ang panalangin sa lahat ng mga naapektuhan, maging sa mga emergency responder, mga voluntaryo at mga organisasyon na tumutulong. Dagdag ng grupo na aagapay sila sa mga kababayan sa Australia na may mahal sa buhay sa Pilipinas na naapektuhan, kaya hinihikayat nilang makipag-ugnayan sa mga lokal na organisasyon at support network ng Filipino community. Samantala, isang lindol din na may lakas na magnitude 6.1 ang tumama naman sa malapit sa kanlurang bahagi ng Cuba noong Lunes, kung saan niyanig nito ang mga gusali sa Havana at mga kalapit na lugar. Sa kasalukuyan, walang naitalang nasugatan o anumang pinsala dulot ng pagyanig. Naramdaman din ang epekto ng lindol hanggang sa malayong bahagi ng Florida. Mga balita naman sa Australia, nababahala mga disability group matapos suriin ang isang panukalang batas ng gobyerno upang reformahin ang National Disability Insurance Scheme o NDIS. Kasalukuyang sinusuri ang panukalang batas sa pamamagitan ng isang Senate inquiry na magsasagawa ng public hearing ngayong araw, kasabay ng pagmamadali ng gobyerno na maipasa ang lehislaturang ito bago magsimula ang limang linggong bakasyon ng parlamento mula sa Hulyo. Inaasang magsusumitin ang ulat ng inquiry sa 16 ng Hunyo, ngunit sinabi ng mga advocate gaya ni Emma Benison, ang Chief Executive ng Disability Advocacy Network of Australia, na hindi sila nabigyan ng sapat na panahon upang suriin gaya ng pagtapya sa suporta sa social and community participation.
1: The cutting of social and community participation supports is but the beginning, because you need to remember that there are ministerial powers in this legislation that gives either this minister or future ministers the capacity to cut any groups of supports. So it could be adaptive technology next, it could be any other group of supports next. So we need to be very careful about recognizing that this is only the beginning.
0: Lumabas sa bagong research ng Anglicare na milyong-milyong Australiano ang maaaring lumalaktaw sa mga pagkain, gamot o iba pang pangunahing pangangailangan dahil hindi nakakasabay ang mga job seeker payment sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Natuklasan sa cost of living index ng nasabing kawanggawa na matapos bayaran ng upa sa bahay, pagkain at transportasyon, ang isang single o walang asawa na umaasa sa job seeker ay kukulangin ng $251 kada linggo, habang $428 naman ang magiging kulang para sa isang mag-asawa na may dalawang anak. Ayon kay Anglicare Executive Director Casey Chambers, ang mga taong umaasa lamang sa income support payments ay napipilitang dumepende sa mga food bank upang mabuhay.
2: So on these payments, if we grouped everybody together who's on a working age payment, they would represent a city the size of Brisbane. So, you know, it would be the third largest city in Australia. That's how many people we're talking about. We're also talking, shockingly, about 875,000 Australian children living in these households, which live on less than half of the poverty line.
0: Naghahanda na ang mga kumpanya para sa mga malalaking pagbabago sa mga bayad sa superannuation mula sa susunod na buwan, kung saan hahati ang opinyon uko sa magiging epekto nito sa mga maliliit na employer. Sa ilalim ng mga reforma sa payday super, kailangan ng mga kumpanya na magbayad ng mga kontribusyon sa superannuation kasabay ng sweldo, sa halip na gawin ito tuwing kada quarter. Ayon sa ilang grupo, ang hakbang na ito ay maaaring magdulot ng dagdag na pressure sa maliliit na negosyo. Ngunit ayon naman kay Tony Sam, may-ari ng delicatessen sa Melbourne, ang pagbabayad ng mas maliit na halaga ngunit mas madalas ay nagpapabuti pa nga sa kanyang cash flow.
3: It was really draining me come the 28th of the quarter to pay anything between $4,000 and $5,000, and in the early days I had to get my personal reserves to meet that obligation. Paying on a weekly basis, it'll come down to, say for me, about $600, and that is far, far more convenient.
0: Sa football naman tayo, inamin ng Socceroos midfielder na si Cam Devlin na may kaunting alinlangan siya sa pagsabak sa FIFA World Cup. Lumabas si Devlin bilang isang substitute o halili sa huling warm-up match ng Australia kontra Switzerland. Ngunit sa pangkalahatan ay hindi inaasang mag-

0: Being starter sa opisyal na pagsisimula ng kampanya ng Australia sa World Cup sa darating na linggo laban sa Turkiye sa Vancouver.
1: Yeah, of course I want to play every game, but at the same time I'm in my national team. I want what's best for the country, and whatever minutes I'm given, whether that's from the bench or from the start, I'll always do my best. Loved being back out there. I think my dad reminded me after it's been almost 2 years since I've played, which I didn't know because I've been in and around the squad. So to get that again has made me even more hungry to just work even harder and hopefully get more minutes.
0: Yan ang tinig ni Cam Devlin. Mapapanood ang bawat laro sa 2026 FIFA World Cup ng live at eksklusibo sa SBS. Sa madalas sa ligay ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa Australia, sa Perth, may mga pag-ulan sa 17 degrees. Maaraw naman sa Adelaide sa 20, gayon din sa Melbourne sa 19, maging sa Hobart at 17. Sa Canberra naman, may mga manakanakang pag-ulan sa 16 degrees, habang bahagyang maulap sa Sydney sa 21. May mga pag-ulan din sa Brisbane sa 23, maging sa Cairns sa 27, habang maaraw naman sa Darwin sa 31 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino. Abangan sa Edenal Magtibay sa ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga.

0: Magandang umaga mga kababayan, magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa SBS Filipino. Ngayon po ay ikasyam ng Hunyo taong 2026. Pasensya na kanina, sabi ko yata ay Lunes pa, ikawalo ng Hunyo, deja vu. Dahil sa dami ng mga nangyayari kaliwat kanan ano, dito man sa Australia at maging sa atin sa Pilipinas, kahapon ano, sa mga nakikibalita. Ilan po yan sa mga tatalakayin natin ngayong umaga. Pero syempre hatid din natin ang iba't ibang istorya at mga panayam sa ating mga kababayang naririto at ilan din sa mga nagpahayag ng kanilang mga saloobin tungkol sa naganap na lindol sa Pilipinas. Sana po sa ating mga tagapakinig, sa lahat ng may mga mahal sa buhay o may mga kamag-anak na nasa Pilipinas, sana'y ligtas ang lahat. At patuloy din tayo maghahatid ng iba't ibang mga impormasyon. Tulad na lamang ng mga ibinahagi sa atin ngayong umaga ng ating kasamang si TJ Korea. Magandang umaga, TJ.
1: Magandang umaga sa iyo, magandang umaga sa mga kababayan natin. Bagaman hindi ganong kaganda ang umaga sa pagkakataong ito dahil nga nakikidalamhati at nakikiisa tayo sa mga kababayan nating naapektuhan at nitong malakas na lindol kahapon.
0: Oh, kaya nga mahalaga ding maipagbigay alam natin ngayon ano sa ating mga tagapakinig, ano nga ba yung mga mahalagang gawin bago o habang at pagkatapos ng isang pagyanig o lindol. Bagaman hindi ito karaniwang nararanasan dito sa Australia, merong ilang mga insidente ng pagyanig pero mas madalas itong nararanasan ng mga nasa Pilipinas. Kaya kung may mga uuwi o merong mga gustong ibahagi sa kanilang mga mahal sa buhay ang ilang impormasyon, mag-share tayo ngayon TJ ng ilang mga tips sa ating mga kababayan.
1: Oo, naalala ko lang Edinal, parang kamakailan lamang o ilang buwan ang nakalipas yung sa Cebu, nalindol ang ating pinag-uusapan. Mm-hmm. Ngayon naman ito sa bahagi naman ng Mindanao. Kaya marami, ilang kababayan na umuwi ng panahon na yun. Ano? At na, syempre, yung mga ganitong karanasan, nabanggit mo, hindi na nararanasan sa Australia masyado, bagaman may mga ilan pagkakataon. Pero sa Pilipinas, parang ito'y talaga nagiging karaniwan dahil tayo'y nasa Pacific Ring of Fire. Kaya naman yung mga ganitong klase ng paglindol ay parang nagiging karaniwan, ano, bagaman hindi natin gusto.
0: Oo, at isa riyan sa mga pinag-iingatan din ano, ng lahat. Alam ko maraming disaster or maraming mga klase ng sakuna ang nararanasan ng mga Pilipino, pero kailangan pa rin na patuloy na maging handa at patuloy pa rin nating mabigyan sila ng kahit paano paalala o ilang pang mga impormasyon na makakatulong para manatiling ligtas nasaan man sila.
1: Kaya talagang malaking bagay itong mga tips na ibabahagi natin. Kasi kahit nasan kang lugar, Edinal, pwede mangyari ang lindol, di ba? Hindi na talaga. At karaniwan pare-parehas din naman ang ibinibigay ng mga, kumbaga minsan may mga earthquake drill, di ba? At pare-parehas ang binabahaging impormasyon ng mga otoridad, maaaring man sa Pilipinas o nasa Australia o sa anong pamang bahagi ng mundo.
0: Oo, kaya pahalaga yung participation sa mga drills na to. Minsan kasi kapag halimbawang alam mo na merong drill sa isang opisina, o sa inyong paaralan, hindi mo sinisip, 'di ba, may pakiramdam ka na, okay, sige lala.

0: Advertising.
1: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: At manatiling mababa upang hindi ka matumba dahil syempre nagsishake yung lupa o yumayanig, kailangan ay maari kang bumaba o yumuko. Mag-cover o takpan ang iyong ulo at leeg at sumilong sa mga matitibay na mesa o desk kung ikaw ay nasa looban o ng isang gusali kung mayroon man. At hold o kumapit sa may mga proteksyon o may mga may maari kang pagtaguan hanggang sa tumigil ang pagyanig.
3: Alam mo, din na nakita ko tong duck cover and hood sa ilang ba, di ba yung mga paaralan na unang araw pa naman ng paaralan ng flag ceremony at ilang mga bata ang talagang yun nga, na yumuko at bumaba talaga sila at nag-cover ano. At nakakalungkot na mapanood yung mga video na yun, pero magandang nakikita rin natin na itong mga ilang earthquake drills ay naibabahagi yung kaalaman. Ano? Ayon po sa FIBOX at mga International Disaster Preparedness Agencies, mahalagang maging handa rin bago man pamantumamay yung lindol. Katulad nung dapat daw po alamin yung ligtas na lugar sa loob ng bahay ninyo, maaring sa paaralan o opisina, kung saan maaaring magsagawa yung binanggit ni Edinal kanina, yung duck cover and hold.
2: At maaaring siguraduhin nyo rin pong nakakabit ng maayos sa dingding kung meron kayong mga malalaking cabinet, bookshelf, TV kung nasa bahay po, no? At may iba pang mga mabibigat na kasangkapan upang hindi bumagsak kapag lumindol. So kailangan naka-attach na mabuti itong mga gamit. Alam mo dito TJ, napansin ko, no, kapag bibili ka ng mga ganitong shelves sa ilang mga tindahan, merong mga nakalagay na sticker na kailangan mo siyang i-attach sa pader para hindi siya tutumba o kaya kung ba may mga bata na naglalaro sa paligid doon ay hindi magkakaroon ng aksidente.
3: Bigla ko tuloy naiisip yung mga nasa bahay namin na mga pwedeng bumagsak.
2: Oo, yung mga umuuga-uga
3: na napakadali. Ano? At dapat din daw po ay magkaroon ng family emergency plan at napagkasundo ang meeting place sakali po magkahiwa-hiwala yung mga miyembro ng pamilya, lalo na kapag ganito na nagpapanik na nga, tatakbo sa kung saan, dapat bago pa man mangyari yung mga to, meron na kayong plano.
2: Oo, at maghanda din ang mga emergency contact list at ituro sa mga bata kung paano tumawag sa mga emergency service. Lalo na kung napahiwalay sila sa inyo, gaya niya nasa paaralan na sila o kaya naman kayo ay nasa trabaho, nasa ibang lugar at kung magkaroon ng mga ganitong sakuna, mahalaga na may impormasyon din yung inyong mga anak o meron silang, yung iba nga natatandaan ko, naglalagay sila ng parang tags or sa bag ng mga bata, may mga emergency numbers doon na pwedeng makontak or kung halimbawang may makakita man na adult doon sa mga anak ninyo, ay meron din silang pwedeng matawagan.
3: Oo, yung mga, di ba sa tele, sa smartphones sa ngayon, meron na ng mga emergency air tags pala sa Apple at dun sa Android naman ay mga tags din na tinatawag.
2: Yes.
3: Ano, usually, magalalaking bagay yan sa mga bata. At Edinele, sinabi din na maglaan ng sapat na pagkain at tubig na maaaring tumagal ng hindi bababa sa 3 araw. Ito'y kahit hindi lamang sa lindol, ano, kahit sa anumang sakuna,
2: yes,
3: ay malaking bagay. Binabaga din ng emergency bag o emergency kit ninyo. Isamahan nyo na ng ilang delata na pwede nyong kainin. Yung easy to open can, ha? Para...
2: Oo.
3: Mahirapan.
2: At lagi nyo yung ilagay dun sa madaling bitbitin na mga bag at dun sa mga lugar na madali ninyong makukuha or may access kayo sakaling ito nga kailangan nyo tumakbo during emergency. At meron ding mga international tips ano sa paghahanda sa lindol, katulad na lamang ng mga disaster agencies mula sa Japan, New Zealand at US. May mga mahalagang payo din sila. Katulad na lamang ng pagsasagawa ng regular na earthquake drills sa bahay, paaralan upang maging pamilyar ang lahat sa tamang kilos kapag may lindol.
3: Dapat din daw po magkaroon ng battery-powered or hand-crank radio para makatanggap ng mga emergency update kahit mawalan po ng kuryente at internet. Kaya yung SBS Filipino din ay pwede po ninyong bantayan kung nasa kayo nasa Australia.
2: Mm-hmm. At magtabi ng mga sapatos malapit sa inyong higaan upang maiwasan yung pagkasugat. Kung halimbawa may mga nabasag, kasi yung madalas na nangyayari kapag lumilindol, di ba? Yung mga nakapatong mo ng mga items, maglalaglagan, mababasag. So, kailangan magtabi ka rin ng magagamit mo kung sa sakaling may mga salamin na nag-crack pagkatapos ng lindol.
3: Ito ay malaga rin to. Maghanda ng whistle o pitos emergency kit upang madaling makahingi ng tulong kung matrap

0: man kayo sa gumuhong istruktura. Kasi minsan kahit sigaw ka ng sigaw ng tulong, eh, mauubos, di ba, Edinel, yung iyong boses. Kaya malaking bagay din itong pito.
1: Oo, saka itong mga ganitong bagay, parang mga maliliit na bagay, pero malaki yung magiging impact o yung magiging tulong pag panahon ng emergency na minsan hindi natin inaakala o hindi natin napapansin. At isa pang mga payo nila ay i-charge ang inyong laging mga mobile phone at power bank kapag may mga babala ng malakas na pagyanig o may iba pang sakuna. Lalo kung sa mga bagyo, hindi ba? Matagal pa ay nagbibigay na ng mga anunsyo. Minsan kasi sa lindol, hindi mo talaga mapapansin or hindi ka agad yung mga babala. Naalala ko sa Japan, meron silang kahit paano, merong ilang segundo na pwede ka mabigyan ng babala para makalabas ka ng bahay, marireceive mo sa iyong telepono tuwing may lindol dahil nasanay na sila na laging may lindol doon. Pero hindi sa lahat ng bansa ay may mga ganitong klase ng teknolohiya o may mga emergency updates or alerts na nare-receive. Kaya kung walang pagkakataon na madala or mabigyan ka ng mga ganitong abiso, ay kailangan lagi ring handa yung mga mobile phone ay mga naka-charge.
0: Dapat din daw po magkaroon ng kopya ng mahalagang dokumento gaya ng passport, birth certificate, insurance papers at medical records sa waterproof container o kaya naman ay digital storage. Ito'y kahit sa anong sakuna eh dinala, no? Dahil itong isa sa mga unang nawawala at hahagilapin mo. Oo, mahirap palitan. Bagaman dito sa OSEL ay kahit papano siguro mas mga online na, pero sa Pilipinas alam natin na ilan pa lamang ahensya ang online ang pag-aayos. Kaya naku, malaking bagay po yan.
1: Oo, at saka madalas hinihingi din nila kapag mamimigay ng mga ayuda o may mga, di ba, parang kailangang alamin yung pagkakakilanlan ng mga pamilya, ng mga tao. So kung meron ka ng mga nakatabi, itong mga mahalagang identity documents mo ay nakasecure, mas madali ding magproseso ng ilang mga bagay.
0: Mabanggit ko na din, Edinel, dahil yung mga umuuwi sa Pilipinas, dapat hawak nila, lalo na yung pasaporte, di ba?
1: Tama.
0: Dahil kapag yan ay nawala, bago ka makabalik, siyempre ilang proseso pa yan. Kaya yun po yung mahalagang dapat din yung gawin, lalo na sa mga tuwing bibisita o uuwi, isa po yan sa dapat nating tandaan.
1: Oo, so kailangan may presence of mind at saka laging masinop dun sa mga gamit. At kung kayo naman po ay nakatira malapit sa tabing dagat, mahalagang tandaan din na yung mga malalakas at matagal na lindol ay maaring magdulot ng tsunami. Diba, ito kahapon nga ay naglabas ng tsunami alert sa ilang bahagi, ilang probinsya sa Mindanao dahil sa lakas nitong lindol na ito. At ayon pa sa FIVOX, kung nakakaramdam ng malakas na lindol habang nasa baybayin, agad lumikas papunta sa mataas na lugar at huwag nang hintayin pa yung ibang mga opisyal na tsunami warning, lalo na kung naramdaman mo na yung pagyanig doon sa inyong lugar.
0: Oo, alam mo ba, Edinel, na bukod sa tsunami na nabanggit, may mga aftershocks na nararamdaman. Kaya naman po, matapos daw po ang isang malakas na lindol, maaari pang magkaroon ng 12 ng aftershocks sa loob ng ilang oras, araw o minsan maging linggo. Kaya pinapayuhan po yung publiko na una, huwag po agad bumalik sa mga gusaling may bitak o may mga pinsala.
1: At maging handa sa panibagong pagyanig. Sabi nga dito, 'di ba, hindi lamang isang araw yung lindol, minsan may mga nagtatagal pa. Kaya't kailangan patuloy hindi bumababa yung guard natin sa mga ganitong panahon.
0: Oo, kaya naman ganun din, patuloy po tayo siyempre makinig at alamin yung mga opisyal na abiso po mula sa mga FIVOX at iba pang mga lokal na otoridad. Eh, baka mamaya nakabase lamang kayo sa kung saan sa ang website. Minsan yung mga videos or pictures pa. Mga fake news at matatagal na dati. Kaya dapat puntahan nyo po yung mga otoridad mismo para kayo po yung maging updated sa nang tamang impormasyon.
1: Oo, totoo yan. Dahil sa panahon ngayon sa pag-unlad ng teknolohiya, minsan ay nagkakaroon na rin ng kalituhan o minsan hindi rin nakakatulong dun sa iba na nagkoconsume ng mga information. Kaya tiyakin po ninyo na mapapagkatiwalaan yung inyong mga sources po ng information kung saan man po kayo nanunood o nakikinig ng mga balita. At tiyakin na yung pong mga nakukuha po ninyong information bago po ninyo sabihin sa ibang tao ay verified para po pare-pareho po tayong ligtas. At kung kayo man po ay nakikinig, iniisip ninyo, bakit ko ba aalamin tong mga to? Nandito naman ako sa Australia. Baka po kayo may mga mahal sa buhay na maari pong makinabang o maari po ninyong pag-share nitong mga binabahagi din po natin ng mga impormasyon. O kaya kahit nasaan man po kayo, iba man ang sakuna na inyong maranasan, mahalaga pa rin na meron po kayong mga kaalaman.
0: Kaya talagang malaking bagay yan at makinig din sa mga balita

0: at impormasyon lalo na dito sa SBS. Hatid po natin ang mga kaganapan din sa Pilipinas man o sa Australia at sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo na yung mga kailangan po ninyong malaman.
1: Mm-hmm. At TJ, maraming salamat sa pagbabahagi sa atin ng mga balita ngayong umaga at ilan pang impormasyon at pagsama sa akin sa programa ngayong araw. Anong mga dapat nating antabayanan mula sa'yo?
0: Magbabalik tayo, Edinel, sa darating na Webes para maghatid ng programa kasama naman si Maridel Martinez. Maraming salamat, Edinel. Maraming salamat, mga kababayan.
1: Maraming salamat, TJ Correa. Sa atin naman pong pagbabalik, pakinggan naman po ninyo ang panayam mula kay Helen Quinanola sa isa sa mga kababayan po natin, ilan sa mga kababayan natin mula sa Davao na naapektuhan at nakaranas po ng lindol na nagbahagi ng kanilang mga karanasan. Lahat po ng yan, makalipas lamang ang ilang paalala.
2: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
3: Warning, if you're using a sportsbook to bet on the finals, you're getting robbed. Delete that app and join the millions using Polymarket. Polymarket is a prediction market, not a sportsbook. You trade against other fans, not the house. That means more money for you and less for greedy sportsbooks. It's available in all 50 states. Polymarket, your go-to prediction market for basketball's biggest stage. Download Polymarket in the App Store and use promo code BLOCK to unlock $50 free for your first trade. Download and use code BLOCK.
4: Trading not available in all jurisdictions. Check local regulations before trading. Restrictions and eligibility requirements.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Nagbabalik tayo sa ating programa dito pa rin sa SBS Filipino ngayong araw ng Martes. Kumusta kayo mga kababayan at sa lahat ng mga patuloy na nakatutok, hindi bumibitaw sa ating mga talakayan at paghatid ng mga balita. Sa pagpapatuloy po ng ating usapan tungkol sa mga pagyanig na naranasan sa Pilipinas sa gitna ng mga pinsalang dulot po ng malalakas na lindol, libo-libong pamilya ang nahaharap ngayon sa takot, kawalan ng tahanan at yung hamon ng muling pagbangon. At ilan sa mga kababayan po natin mula sa Davao Region ang nakapanayam ng ating kasamang si Helen Quinanola na nagbahagi ng kanilang personal na karanasan. Pakinggan natin ito.
6: Malakas na lindol ang yumanig sa ilang bahagi ng Mindanao ngayong Lunes ng umaga. Dahilan ng takot, paglikas at patuloy na pag-iingat ng mga residente sa ilang bahagi ng Southern Philippines. Ayon sa FEVOLX, naitala ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani bandang alas 7 ng umaga. Ilang international agencies naman ang nagbigay ng mas mataas na estimate sa lakas ng pagyanig, habang patuloy ang damage assessment at monitoring sa mga aftershock. Sa poblasyon Matanao, Davao del Sur, kabilang sa mga nakaranas ng matinding takot, si Elizabeth Joy Serrano Quijano, isang guro at ina. Narito ang bahagi ng aming panayam.
7: Nasaan po kayo nung maramdaman ninyo ang lindol?
8: Nandito kami sa bahay mga 7:30 a.m. Katatapos lang namin nag-break. Kasi sanay na kami sa mga paunti-unting lindol. Pero yun, akala namin mawawala lang hanggang sa lumakas siya ng lumakas. Natakot na kami.
7: So sa tingin mo, gano'ng kalakas yung pagyanig base sa inyong naramdaman?
8: Akala namin na mga nasa 6 lang. Kasi noong 2019, naka-experience na kami ng 6.9. Dito yung epicenter noong 2019. Pero noong nakita namin sa FEVOLX, nasa 7, then binago na naman nasa 7.8 na yung epicenter is Jensen pala. May naman, 2 hours lang kami away from Jensen, so medyo malapit rin kami sa Jensen. Nagpanik kasi kung lalabas kami, marami kami kasing dito yung parang coconut trees.
7: Kahoy, oo.
8: So pag lalabas kami, natakot kami baka mabuwal.
7: Bumagsak yung kahoy sa inyo.
8: Puno. Pero nagstay na lang kami sa labas na walang na so open ground.
7: May kasama ka sa bahay ninyo that time? Or mga bata ba or mga matatanda?
8: Yung anak ko na babae, 4 years old at saka yung asawa ko. Then yung dalawang anak nasa school. So

0: panic din kami kasi ayaw pa nilang umuwi kasi wala pa daw memo. Kasi na stress na. Antayin pa ba yung memo na yan na? Ang lakas-lakas na ng lindol.
1: May mga damages ba sa bahay ninyo at the moment or yung sa properties ninyo dyan, Joy?
0: Wala. So far kasi half ano lang siya, half kahoy and half concrete. Pero yung mga gamit like sa CR, yung mga natumba, may mga natumba lang na mga gamit, mga nalaglag, pero walang damage.
1: At the moment ba may mga naramdaman kayong mga aftershock?
0: After, oo, mga 9 a.m., then 10 a.m., may mga aftershocks na malakas-lakas rin.
1: May natatanggap ba kayong abiso or tulong mula sa mga lokal na otoridad?
0: Nung time na yon na tumunog yung parang alert system, tapos may mga ambulance din na pabalik-balik, paikot-ikot dito sa area kasi sentro naman ito, poblasyon. Then, yung meron ding alert na tsunami alert, post yung mga LGU ng tsunami alert. Tapos, kung tulong, parang wala pa namang ano, natulong kasi ina-assess pa rin yung mga damage, lalo na sa school. Pero more on information yung mga sinishare or binibigay pa muna ng mga LGU. Yung ano yung mga dapat gawin, saan pupunta, mga evacuation centers.
1: Affected ba yung school?
0: Province, sa Katabing province, yung Davao Occidental. Oo, pero luckily, sa state universities and colleges ngayon ay bakasyon pa. So wala pang pasok yung mga college. Yung elementary at high school na public, yun yung may pasok na ngayon. Ngayon yung first day.
1: Since hindi na ito first time for you, Joy, no? Pero I believe na based sa mga nasabi mo na natakot ka pa rin, nagpanik. So ano yung ma-advise mo, lalo na sa iba pa na mga residente na parang maging aral or lesson na ating maibabahagi sa kanila?
0: Una, mahirap sabihin na huwag magpanik. pag ganun nakalakas, magpapanik talaga. Pero yun din, huwag magpanik. Tapos always prepare. Meron kami kasi palaging go bag at saka yung flashlight and flashlight na ano, solar and chargeable ang batteries. So, yun. Tulad ngayon, walang kuryente. Like, mga 3 hours nang walang kuryente and internet. So, important talaga na maging ano rin, wise sa paggamit ng mga gadgets. Like, dapat hindi malubat. Dapat, ano, maging wise sa paggamit ng mga gadgets. Kasi parang naging habit na rin namin na pag nasa building, always look for the yung parang exit plan. Oo, exit plan. So always look for that, lalo na pag nasa mga building, nasa mall. Yung mga bata talaga dapat din aware na sila. So luckily yung mga bata dito parang sanay na ba, pero alam na nila na yung duck cover and hold. Marami na rin kasi mga earthquake drills na quarterly ba, or regular na ginagawa. So, wag natin take for granted yung mga earthquake drill. Kasi parang minsan, di ba, hindi na nakikisali or hindi na nakikinig sa earthquake drill kasi alam na namin yan, pero napaka-important pa rin ng mga drills.
1: Sa ilang bahagi ng Mindanao, naiulat ang mga pinsala sa ilang infrastruktura at pansamantalang paglikas ng mga residente habang patuloy na ina-assess ng mga otoridad ang epekto ng lindol. Nagbabala rin ang mga eksperto na posible pa ang aftershocks matapos ang malakas na pagyanig. Pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto, sundin ang abiso ng FIVOX at local disaster officials at iwasang bumalik agad sa mga gusaling may bitak o posibleng pinsala. Ayon sa Disaster Preparedness Guidelines, mahalagang gawin ang drop, cover and hold kapag lumilindol. Pagkatapos ng pagyanig, dapat suriin kung may sugat, patayin ang gas o kuryente kung may panganib, at lumabas ng maayos kung ligtas gawin ito. Sa ngayon, patuloy ang monitoring sa Mindanao kasunod ng lindol. Hinihikayat ang mga residente na manatiling kalmado ngunit alerto. Iwasan ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon at kumuha lamang ng updates mula sa FIVOX, lokal na gobyerno at official disaster response agencies. Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quiñanola.
2: Maraming salamat sa ulat na yan, Helen Quiñanola, at sa kanyang nakapanayam na si Joy mula sa Davao Region. At patuloy po tayong maghahatid sa inyo ng iba pang mga impormasyon kaugnay ng naganap na lindol at iba pang mga kaganapan sa Pilipinas dito sa ating programa sa SBS Filipino. Kaya manatiling nakatutok, alas 10 hanggang alas 11 po tayo umiere, at maaari po ninyong balikan ang mga naging panayam mula sa aming website, sbs.com.au forward

0: /Filipino. Sundan din kami sa Facebook at SBS Filipino. At muli, paalala po natin sa mga kababayan o sa mga Australian citizens na nagsiuwi ng Pilipinas o mga nagbabakasyon sa Pilipinas, may mga consular assistance po ang nainanunsyo ang embahada ng Australia na nasa Pilipinas, na maaari kayong tumawag sa Consular Emergency Center sa Canberra sa numerong 0262613305. At maaari ding bisitahin ang smarttraveler.gov.au/Philippines para sa iba pang mga abiso. Magbabalik tayo para naman pag-usapan ng ilan sa mga kaganapan dito sa Australia at itatampok natin ang isang choir kung saan pinagbubuklod ang kultura at musikang Pilipino. Lahat ng yan makalipas ang ilang paalala.
1: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: Este Día del Padre, encuentra algo especial para papá en The Home Depot. Córnalo como el maestro de la parrilla, con un asador nuevo y accesorios para preparar todo tipo de platillos, como el asador Next Grill de 5 quemadores por $299 para convertir esas comidas de domingo en una nueva tradición familiar. O si lo que buscas es pasar más tiempo juntos, aprovecha los ahorros en herramientas. Así construyen más que grandes recuerdos. Este Día del Padre, hagan más juntos con precios bajos garantizados en The Home Depot. Apliquen exclusiones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.
3: sbs.com.au/Filipino. Gawin ninyong online home. Alamin ang pinakahuling balita, mga panayam at ulat sa sbs.com.au/Filipino. Enjoy ba kayong makinig sa SBS Filipino? Ipagpatuloy natin ang usapan sa aming Facebook page. I-like ang SBS Filipino page at makisali sa usapan. SBS Filipino sa Facebook.

0: Una modelo fría y refrescante sabe bien, pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida. Beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
1: Nagbabalik tayo sa huling bahagi ng ating programa dito pa rin sa SBS Filipino. At alam nyo ba na ngayong taon ay nagdiriwang, at lalo na ngayong buwan, nagdiriwang ang SBS ng 51 taon ng anibersaryo. So mahigit 5 dekada nang nagsisilbi ang SBS bilang boses ng mga migranteng komunidad sa Australia. So ngayon po ay 51 years na, at kung matatandaan ninyo, last year ano, nag-celebrate tayo ng ating SBS 50. Ang SBS ay nagsimula noong 1975 bilang dalawang multilingual radio stations. Meron tayo noong 2EA noon sa Sydney at 3EA pa ang tawag ano doon sa Melbourne, na itinatag upang magbigay ng mahalagang impormasyon sa mga migranteng hindi Ingles ang pangunahing wika. At mula sa isang eksperimento noon sa radyo, lumawak ito at naging isa sa pinakakilalang multicultural media organization sa buong mundo. At ngayon ay naghahatid na ang SBS at ng mahigit 60 wika po sa radyo, meron din sa telebisyon, digital at online platforms. At ilan sa mga kababayan natin na hindi nagsasawang tumutok sa ating programa, lalo na dito sa SBS Filipino, ang atin naman pong nakilala at nakapanayam noon sa kanilang pagbisita sa ating booth sa Blacktown nung nagkaroon ng isang event po sa Blacktown Festival. At nakapanayam din po natin ang 91 years old na si Nanay Esther. At siya po ay miyembro ng SAFSI, ano? Ito yung mga seniors po na dito sa Sydney. So Sydney Australian, mga Filipino seniors incorporated, or mga association po na nagsasama-sama para tulungan ng mga nakatatandang Filipino-Australians. At para kay Nanay Esther, araw-araw niyang binubuksan ang kanyang radio tuwing alas 10 hanggang alas 11 na alam kong nakikinig ngayon. Maraming salamat sa iyo, Nanay Esther. At pakinggan po natin ang naging panayam natin sa kanya.
2: Masaya po ba kayo, may narinig kayong Tagalog sa radyo?
3: Oh, masaya. Hindi ko na ano yun. Basta pagka 10 to 11, nakatutok agad ako sa SBS.
2: Ano pong pakiramdam ninyo tuwing nakakapagbukas kayo ng radyo?
3: Eh di masaya. Ano, para ako nasa Pilipinas.
2: Salamat po for sharing your story.
3: Salamat, Edinel. Nagkita rin tayo.
2: Salamat
3: po. Nagkita rin tayo personally.
2: Mas masaya po ako na nakita ko po kayo. Salamat po.
3: Kasi hindi ko namimiss yan. 7 days a week ko namimiss.
1: 7 days a week. Kaya naman maraming salamat po sa inyo, Nanay Esther, sa inyo pong pagbabahagi ng inyong kwento kung bakit kayo nakikinig dito sa SBS Filipino. At bukod po kay Nanay Esther, nakapanayam din natin si Miss Dory naman. Mula siya sa Bataan, ang kanilang pamilya na lumipat dito sa Australia noong 1988, so noong 80s pa. Pero narito na rin yung ilan sa kanyang mga kamag-anak, mga mahal sa buhay. At nung dumayo sila sa Blacktown noong nakaraang linggo, kasama niya ang kanyang mga kapatid na namamasyal. Kasama niya sina Ginoong Ben at saka si Sir Alfred na bumisita rin sa ating booth. Pakinggan naman natin ang naging panayam sa isa pa nating masugid na tagapakinig na si Miss Dory.
2: Bakit po Australia yung napili
4: niyo kasi ano, penetration lang ako din ng eldest brother ko. Kasi may trabaho naman ako sa Philippines, kaya lang naisip ko subukan ko yung Australia, baka ano, maano yung okay naman. After 12 years of working in the Philippines, I finally...
2: So dito, na-establish na yung family. And nabanggit nyo kanina, nakikinig kayo ng programa. Paano nyo po nalaman na may SBS Filipino?
4: Ay, tagal na, noon pa. Kasi may radio kami. Baga ano. Gusto ko nga ano eh, paano na-ano sa TV. Ano, na-up to date ako kung ano mga nangyayari sa Pilipinas, kung ano yung balita sa Pilipinas, gano'n. Kinukwento nila yung mga buhay nila nang pumunta sila dito sa Australia. Karamihan, ano.
2: Mahalaga
4: sa atin para hindi naman natin makalimutan yung pinagmula natin.
1: Ayan, napakinggan po ninyo.

ang tinig ni Miss Dory habang tumutugtog pa, no, isa sa mga popular na awitin dito sa Australia. At salamat po sa lahat ng mga patuloy na nakikinig at walang sawang tumatangkilik sa ating programa. At patuloy din po ang pagsiservisyo ng SBS sa lahat po ng mga migrante at lahat ng mga naririto sa Australia bilang tagapaghatid ng balita, tagapagbuklod ng komunidad at tulay sa pagitan ng bagong tahanan natin pagkilala din sa mga bansang ating pinagmulan. Kaya naman ako, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at bilang panghuling paanunsyo din natin, paghatid ngayong taon naman ng SBS, magiging tahanan naman tayo ng football sa Australia dahil ang SBS, Special Broadcasting Service, ay maghahatid po ng libre ng mga laban o yung live po ng FIFA World Cup 2026 na gaganapin po yan sa Estados Unidos, Canada at Mexico. So mga fans ng football dyan or soccer, ay maaari po kayong tumutok sa SBS at SBS On Demand para masubaybayan ninyo ang mga paborito po ninyo, mga kalahok na mga group o itong mga kupunan sa torneyong ito. So merong nasa 48 po na mga magtutunggali, ano, at ayon pa nga sa SBS at mapapanood po ito sa SBS Viceland at SBS On Demand. May mga full replays din, mini matches at mga highlights na kailangan din po ninyong antabayanan. At yan na po ang kabuuan ng ating programa ngayong araw ng Martes. Bukas, magbabalik din po tayo para maghatid ng iba pang mga balita at patuloy po tayong magbibigay sa inyo ng iba pang mga panayam at impormasyon sa loob at labas ng Australia. Manatiling nakatutok araw-araw alas 10 hanggang alas 11. Magandang umaga mga kababayan, panghuling awitin kay ganda ng ating musika. Maraming salamat.

0: haɗin gwiwa inda suka nuna matukar damuwa kan yanayin jin kai da ake ciki a Gaza. A Najeriya, yayin da jam'iyyar NDC a jihar Kano ke musanta rikici a tsakanin 'ya'yan jam'iyyar, wasu bayanai na cewa ana ci gaba da wato har yanzu akwai sauraruna a Kaba.
1: Waɗanda suka shigo jam'iyyar NDC sun kawo korafinsu na wasu 'yan takarkaru da suke bukata ba a ba su takarkar ba. Kuma shi sanata Dickson ya karba ya ce kuma zai tattauna da sanata Rabiu Musa Kwankwaso a ji yaya za a yi a cimma gaci.
0: A jamhuriyar Nijar mata manoma ne suka yi kira ga hukumomin kasar kansu taimaka musu wajen zamanantar da ayyukan nomansu.
2: Har yanzu ta gargajiya ake yi, yanzu ya kai inda aka kamata a tanye matan ga a canza yanayi a kawo inzuna wanda zai noma, wanda za a yi shibka, wanda za ma yan ankara shibka ma a hudda. Ya kamata wannan wahalar da ke ga matan a kama mana.
0: To za mu ji yadda sabbin har-hare 'yan bindiga a jihar Zamfara da ke Najeriya ke ci gaba da tilastawa manoma da dama kauracewa gonakinsu. Amma kafin sai na karanto labaran duniya, sunana Aisha Sharif Baffa. Shugaba Trump ya jaddada cewa Prime Minister Isra'ila bai yi biris da umarninsa na dakatar da kai hari kan Iran a ranar Litinin ba. Da yake magana da BBC, Mr. Trump ya ce sai da aka harba makamai masu linzami, sannan ya shaida wa Benjamin Netanyahu kada ya mayar da martani ga har-haren Tehran. A yanzu dai Iran da Isra'ila sun dakatar da kai wa juna har-hare, to amma sun yi gargaɗin cewa za su iya komawa faɗan idan lamarin ya sake taɓarɓarewa. Tehran dai ta yi barazanar ɗaukar ƙwararren matakai akan Isra'ila idan har ta ci gaba da kai har-hare a Lebanon, inda sojojin Isra'ila ke faɗa da 'yan Hezbollah.
3: On Sunday, Israel hit the stronghold of Hezbollah in southern Beirut.
0: Wakiliyar BBC ta ce a ranar Lahadi Isra'ila ta kai hari kan wurin da 'yan Hezbollah ke da ƙarfi a kudancin Beirut, inda su ma 'yan Hezbollah suka mayar da martani ta hanyar harba makaman roka. Kasashe 20 sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa inda suka nuna matukar damuwa kan yanayin jin kan da ake ciki a Gaza, tare da yin Allah wadai da yadda Isra'ila ke ci gaba da hana shigar da kayan agaji zuwa yankin. Kasashen da suka haɗa da Australia da Japan da kuma Burtaniya na daga cikin kasashen da suka sanya hannu inda suka bukaci Isra'ila akan ta soke sabuwar dokar ta da take baiwa gwamnati damar haramta ayyukan ɗaruran kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa. Sanarwar ta kuma ce rawar da waɗannan kungiyoyi ke takawa na daga cikin wato na da matukar muhimmanci ga rayuwar Falasdinawa. Yanayin agajin da ake ciki a Gaza ya zama abin tashin hankali, inda ake fama da yunwa ga kuma kashe mutanen da ake yi har yanzu. Kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ta dakatar da babban mashigar da karata har sai an kammala shari'ar ladabtarwar da ake yi a kansa. Karim Khan ya

0: jagora mun zauna da chief leader mun warware matsalar mu muna zo na lafiya a jami'a
1: amma dama wace matsala ce kuka warware kenan
0: matsalar wanda kuka gani kuna ce ake cewa an ce an yayi an yi waye an koza an koru kon kaso ko an yi waye duk irin wadannan abubuwan bamu da shi mu a jami'ar NDC
1: to me ake ciki game da wasu sunaye da ake cewa an sauye wasu yan takara a wasu kananan hukumomi kamar Gwale da Kumbotso da Kano municipal su me ake ciki game da wannan
0: ko ni ban gani ba
1: to ina matsayin zaben fidda gwani da aka yi na NDC a Kano na yan takara gaba daya ina matsayin sa
0: to an yi abun nan affirmation muka yi ba zabe aka yi ba kuma da muka yi affirmation an samu abubuwa akwai sunaye da already shi jagora ya san su shi ma national leader ya san su sai aka yi ba wani dan ba mu da wata matsala fa a Kano NDC
2: to sai dai dan jin takamaimai abin da ya faru a wurin da shugaban jam'iyyar NDC Kano ya shigar da korafi na tuntubi wani dan jam'iyyar Hassan Sa'id daga jihar Jigawa ga kuma abin da yake cewa
3: to alhamdulillah kasancewar yanda aka zauna a gidan shi jagoran ita wannan jam'iyya kaman founder Senator Saraki Dixon an kawo korafi na tsohuwar wato wanda ake cewa tsohuwar jam'iyyar NDC da kuma waɗanda suka shigo aka samu canjin sheka sun kawo korafin su na wasu ɗan takarkaru da suke bukata ba a ba su wannan takarkarin mu dan akwai 60-40 da ake magana sai suka kaman 40 din ma ba su samu wannan tagwammashin na 40 ba to abin da yake faruwa sun faɗi cewa akwai Kano municipal akwai Gwale akwai Kumbotso da kuma Nasarawa to irin wannan shine suke magana cewa a taimaka musu su sami dan wani tagwammashin haka to sun kawo korafi kuma shi Senator Dixon ya karba kuma ya ji jawabin su ya ce kuma zai tattauna da shi jagora Senator Rabiu Musa Kwankwaso a ji menene matsayar yaya za a yi a cimma gaci a wannan korafi wannan shine abin da aka tattauna kuma abin da ni na gani a gaba na aka yi ni ga naune ba jiyo ba amma ni ba zan iya gaya maka ko yau ko gobe ba domin dai an karbi korafi kuma ana so a ji fair hearing a ji both side kowanne shi wannan ya yake da wannan ya abin yake yi
2: na dindibi bangaren Senator Rabiu Musa Kwankwaso dan jin martanin su akan wannan dambarwa to amma wannan na tuntuba din ya sheda mun cewa ba zai iya yin magana ba tukuna to amma wata majiya ta sheda mun cewa ba za su bayar da koda kujera guda ba saboda a cewar su da bazar su ake rawa kasancewar shigar jagoran Kwankwasiya ne yasa jam'iyyar ta farin jini inda yace idan kuma aka matsa musu to za su nemi mafita Zaharuddin Lawan BBC Hausa daga Kano a Najeriya
4: to daga batun siyasa a Najeriya sai kuma na tsaro inda sabbin harhara ƴan bindiga a jihar Zamfara dake arewacin kasar ke ci gaba da tilasta manoma da dama kaurace gonakinsu lamarin da ke barazana ga karuwar yunwa al'ummar karamar hukumar birnin Makati da akasarin su manoma ne na daga cikin waɗanda ƴan bindigar suka fi addaba inda hakan ya tilasta wasu su yin hijira ga rahoton Zubair Ahmad
5: Al'ummar garuruwan na birnin Magaji da makwabtansu sun fada halin damuwa sakamakon karo hare-haren ƴan bindiga da suka hana su sakat ciki har da hana su zuwa gonaki da wuraren sana'a ga abin da wannan da ya nemi a saka sunan sa ke cewa
6: da sallan magariba dinnan muna alwalan magariba sai da suka kawo mana hari a nan garin Nasara Goda ana can tare da ƴan saka sun yi laho ba su tahe ba su ma ƴan sakan namu suna nan bakin gari sun da a nan ne da karamar hukumar birnin Magaji kusan cikin gari ɗaya ne yanzu adda jami'an tsaro amma sauran wat goma ba inda adda jami'an tsaro a yanzu haka
5: damina ta fadi a wasu yankuna na arewa haka ya jama'a suke ciki domin tunkara ayyukan gona daidai lokacin da ake kai musu hari
6: to ana nan zanna cikin gari kan ba da ikon zuwa gona saboda ka hita kai dan nisa da gari ko dai a halbe ka ko a dauke ka
5: halin yanzu akwai mutane da su waɗannan ƴan bindigar suka dauka
6: eh kware ka wannan na garin Nasara Goda sun dauki mutum uku
5: waɗannan harharen da ƴan bindigar ke ci gaba da kaiwa a irin wannan lokaci da damina ta fadi sun ƙara jefa manoma da dama cikin firgici wannan ɗaya ne daga al'ummar garin Nasara Godal da jama'a da dama ba su kwana a gidajensu saboda fargabar abin da zai iya faruwa
7: gaskiya inda matsalar kan ta fita azara shine wasu mazabu akwai modoma ta gabas akwai Nasara Godal ta yamma da Nasara Godal ta gabas da damfami sabon birni akwai kiyawa Nasara mai layi akwai gusani gari da gusani hai kiyawa suna fama da matsalar tsaro kwarai da gaske matsalar ba ta ma yi kamari sosai daidai lokacin da ya kamata a ce manoma suna gona manoma da mutanen karkara suna cikin hali na tsartsar shi wata laka na karkara wallahi idan aka samu zaman lafiya yana iya zuwa gona ya noma ya kiyo wallahi ko siyasa ta zo ba shi bukatar ka dauki naira 100 ko naira 2000 ka bashi ka ce zai dan gwanin makura amma duk aka rasa wannan to babu wani abu duniya da zaka bawa tunarka zai yi farin ciki da shi sai da a ce yana da yancin da zai je gona shi yi
5: maharan dai wadanda ke shiga garuruwan dauke da magan makamai kan yi harbi mai uwa da wabi inda a garibin lokuta suka kashe mutane da dama kamar yadda wannan da ya nemi a saka sunan sai shi da min
8: tun karhe biya suna bakin daji musamman suna halbo mun ammunition har cikin gari yanzu duk magana ga da nake da kai ma na shigo cikin gida ne domin kowa yanzu ya shige cikin gida amma dai abun ya dallafa yanzu
5: su waye suke wannan ba ta kashi
8: yan saka dai ne masu tsara gari domin shi wannan garin na Nasarawul babban gari ne domin daga birnin magaji shi tai shi amma dai ba mu da jami'an tsaro guda daga ciki sai dai yan saka ne amma dai chairman na karamin hukuma ya doka mana alƙawarin zai kawo mana jami'an tsaro cewa ƴan Maiduguri din nan za a hada kai tare da su dinan domin tsare garurukan amma yanzu ina tabbata maka ba me iya fitowa ko bakin gari ya kai taki ko ya sasabe domin sun hana noma kowa ma ya kama kai ne ga matsalan noma ba zai yiwu ba ga wannan shekara

kan lawal sun yi korafin cewa har yanzu ba a ba su rahoton binciken abin da ya sanadin mutuwar sa ba haka ma sun ce club din da ya bugawa wasa a can Ugandan din wato Vipers ba su biya iyalin sakokin su da suka alƙawarin za su biya ba ko da yake a lokacin yan sandan a kasar Uganda sun sanar da cewa dan wasan ya rasu ne sakamakon fadowa daga saman bene kan sa mansa

0: To, abin da muke so yanzu shine a fito mana da sakamakon abin da ya faru da shi. Yau shekara ɗaya da wata uku ba labarin komai. Ambasadan ɗin kanshi ma mun neme shi mun rasa. Yanzu ma da nake ma zancen nan mun samu labarin ambasado ɗin ya bar ƙasar Uganda. Shi ma a lokaci muna kan yawan waya da shi, labari da yake ba mu an yi kaza an yi kaza an yi kaza. Wata ranar da kanshi ma yake ce mana shi ya je police station ɗin ba su bashi da fod ba, sun gaya mai suna bincike.
1: Me yasa kuke neman a baku rahoton abin da ya sanadin mutuwar shi wannan dan uwan naku?
0: To, abin da yasa muke neman a ba mu sakamako ko kuma a bi mai kadin shi, saboda mun gan shi kashe shi aka yi, mun ga abin da ya faru da shi. Yana da iyali, yana da mata, yana da ‘ya’ya, yana da mahaifiya, dukkansu suna raye.
1: Kamar ya aka yi kuka gano kashe shi aka yi?
0: Ranar da ya bar duniya, ranar ni ne mutum na ƙarshe da na yi waya da shi. Kuma mun yi magana da shi, yana cikin ƙoshin lafiya, lafiyan shi kalau. Bayan minti 30 sai ake sanar da mu cewa wai ya yi accident.
1: Amma kuma ‘yan sanda sun ba da bayanin cewa ya faɗo ne daga saman benin wani rukunin shaguna inda ya je sayayya. Wannan bai isa ya gamsar da ku cewa shi ne dalilin rasuwarsa ba, kaga ai zai iya?
0: A'a, ba gaskiya ba ne. Mutum wanda yake cikin hankalin kanshi kuma ɗan wasa, baya da wata matsala ta taɓin hankali a ce mutum ya faɗo saman bene, malam tangaza ba abu ne wanda hankali zai dauka ba. Kuma an kawo mana shi, mun ga abin da ya faru da shi, mun san cewa wannan sai da aka yi mai rauni sannan aka jefo shi daga sama. Ko nan doctors a nan Sokoto sun tabbatar mana da cewa saboda aka kawo shi nan sai muka kira likita ya zo ya duba shi. Bayan rapotin da suka turo muna, likita ya tabbatar mana da cewa an zuba mai acid ne a fuskan shi, sannan suka aikata mai abin da suka aikata.
1: So a kuke tunanin sun yi mai haka?
0: So takamaimai ba mu da wata hujja, amma akwai mutum biyu, akwai namiji kamar yadda 'yan sanda suka ba da report, akwai kuma mace wadda ta ce ta bar shi sama tare da wani namiji a lokacin da yake shan shayi. Kuma ko lokacin da 'yan sanda suka je sama sun tarar da wayoyinsa da makullin motarsa da kuma shayin da ya riga ya yi odarin a nan saman mall ɗin da bai riga ma ya sha ba kafin aka aikata abin da aka aikata.
1: To yanzu akwai wani kokari da kuka yi na tuntuɓar ko ita gwamnatin Uganda ko gwamnatin Najeriya domin ganin an biya muku buƙatar ku ta sanar muku da abin da bincike ya gano?
0: To gaskiya magana ta domin Allah, gwamnatin Najeriya da gwamnatin Uganda so fa ba abin da suka yi, da har ita gwamnatin jihar Sokoto. Shi gwamnatin Uganda muna kan magana da su da kuma club ɗin, amma har yanzu da nake ma magana yanzu ba wani labari takamaimai wanda yake nuna cewa akwai hubbasa da suke yi wanda su tabbatar da cewa an kwato mai haƙƙin shi ko kuma an ba mu sakamakon abin da ya faru da shi. Akwai haƙƙin shi wanda club din suka yi alƙawari, to wanda su suka yi alƙawari da kansu na za su biya shi haƙƙin shi na wata 6 wanda har yanzu ba su biya ba.
2: Mansur Lawal kanin Abubakar Lawal dan wasan ƙwallon ƙafar Najeriya da ya mutu bara a Uganda kenan. To yanzu kuma ga Muhammad Anur Muhammad da labaran wasanni amma a takaici.
3: An hana wani alƙalin wasan ƙwallon ƙafa na Somalia Umar Artan shiga Amurka domin busa wasannin cin kofin duniya da za a yi. Artan, wanda ke ɗaya daga cikin manyan alƙalan wasa a Afirka, yana hanyar kafa tarihin lafiri na farko daga Somalia da zai jagoranci wasa a gasar ta FIFA. Ma'aikatar wasanni a Somalia dai ta tabbatar da cewa an hana shi shiga lokacin da ya isa Miami, duk da cewa yana ɗauke da duk takardun da ake buƙata. Idan har Argentina ta zama ƙasa ta farko da ta kare kofin duniya, wato ta ɗauki 2 a jere karan farko tun bayan shekarar 1962 kuma ta uku a tarihin gasar da za ta yi wannan bajintar, to kusan babu shakka za a iya cewa dai Lionel Messi shine kashin bayan wannan ƙwazon. Messi mai shekara 38 yanzu yana shirin buga gasar kofin duniya ta 6 a tarihi, wanda hakan zai sa ya kankan da Cristiano Ronaldo na Portugal da kuma Gianni Ochoa na Mexico a matsayin waɗanda za su buga babbar gasar ta maula ta duniya har karo na 6 jimilla. Dan wasan tsakiyar na Real Madrid Eduardo Camavinga ya yi abin nan da 'yan magana kan ce Allah baya barin mutum ba aiki ko kuma inda aka kika da yini wani zai soka da kwana. Bayan da kocin Faransa ya kisa cikin tawagar ƙasar ta kofin duniya sai ya nufi makaranta, Camavinga dai ya shiga fitacciyar jami'ar nan ta Harvard ne. Yayin da abokan wasansa da aka ɗauka a tawagar ta Faransa ke sansaninsu na Massachusetts, shi ko yana makarantar ta Harvard da ke da tazarar mil 5, inda yake karatu na ɗan taƙaitaccen lokaci a fannin nishaɗi da jarida. Wasu hotuna da suka bayyana a makon da ya gabata na yadda wasu 'yan wasa na ƙasashen Turai da suka je gasar kofin duniya suke sharba gumi a lokacin atisaye.

0: katafka. Wani mai sharhi game da al'amuran tsaro a BBC ya ce akwai yuwuwar jirgin Amurka ya yi taho magama ne da jirgi mara matuki mallakar kasar ta Iran. Hukumomin lafiya a Afghanistan sun ce an kashe wata mace da yaro yayin da dakarun Taliban suka budewa masu zanga-zanga wuta. Rahotanni sun ce rikici ya barke yayin da Taliban ke tarwatsa masu zanga-zangar rashin amincewa da tsare matan da suka isa yin hijabi a yammacin birnin Herat. Taliban ta karaita cewar an kashe wani. Mazauna yankin sun ce a baya-bayan nan an tsare matan da suka isa yin hijabi ko suka bar gida ba tare da rakiyar wani dan uwa namiji ba.
1: Now we are hearing reports that there is a plan for
0: Wakilin BBC yace yanzu muke ji daga dakaru cewa akwai shirin zanga-zanga a kwanaki masu zuwa. Dakarun Taliban sun kareta batun jikkata wani amma sun tabbatar da daukar mataki. Wani rahoton majalisar dinkin duniya yace fararen hula Palestinawa a gabar yamma da kogin Jordan na fuskantar tashin hankali daga kowane bangare. Da ya hada da dakarun Isra'ila da Yahudawa yan kama guri zauna da kuma Hamas. Kwamitin Majalisar Dinkin Duniya da ya gudanar da binciken ya ce Hamas na fakewa da hare-haren sojin Isra'ila wajen tafka cin zarafi. Rahoton ya kuma zargi dakarun tsaron Isra'ila da goyon baya tare da kare Yahudawa yan kama guri zauna wajen kaiwa Palestinawa hari a gabar yamma da kogin na Jordan. Ya kara da bayyana yadda sojin Isra'ila ke yi wa Yahudawan rakiya idan za su kai farmaki. To kuna shan labarin duniya daga sashen Hausa na BBC. Faransa ta ce za ta haramta wa ministan kudin Isra'ila Bezalel Smotrich shiga kasar. Faransa ta ce dan siyasar mai tsatsauran ra'ayi na goyon bayan mamaye yankunan Palestinawa. Isra'ila ta yi Allah wadai da yunkurin wanda ta ce zai kara haifar da kyamar Yahudawa. Faransa ta bi sahun kasashen Burtaniya da Norway da Canada da New Zealand da kuma Australia wajen kakaba wasu hukumomi da kuma wani mutum guda takunkumi. An zarge su da tayarwa tare da wato kunnawa matsantawa Palestinawa fararen hula. Gwamnatin Burtaniya ta ce matakin ya biyo bayan karin mamaya da tashe-tashen hankula da Yahudawa suke ci gaba da yi a gabar yamma da kogin Jordan. An harbi wani mutum daga cikin masu zanga-zangar rashin amincewa da kafa cibiyar killace masu cutar Ebola wadda Amurka ta gina a Kenya. Yan jarida sun ce sun jiyo harbe-harben bindiga sannan sun ga wani mutum da rauni a kan sakwanci a ƙasa baya motsi. Masu zanga-zanga na kunna wuta tare da jifan 'yan sanda a birnin Nanyuki inda aka kama mutane da dama. An gina cibiyar mai sarƙaƙiya don jinyar Amurka wanda suka kamu da cutar Ebola. Ba taɓa samun rahoton ɓullar cutar Ebola a Kenya ba, al'amarin da ya sanya mutane fargabar cibiyar za ta iya kai musu cutar cikin ƙasar. To ƙarshen labarin duniya kenan daga sashen Hausa na BBC.
2: To madalla a gaishe ki Zulaiha Abubakar Kibiya da karanto ba da labarin duniya. Madalla sai kuma rahotanni. Shugaba Trump ya ce Iran ta harbo wani jirgin Amurka da ke sintiri a mashigar Hormuz a jiya Litinin, kuma ita ma Amurka za ta mayar da martani. Wani sako da ya wallafa a shafin sa na Truth ya ce an ceto matukan jirgin mutum biyu cikin koshin lafiya, sai dai bai faɗi wani irin martani Amurka za ta yi ba. Ga rahoton Habiba Adamu.
3: An yi amfani da jirgi mara matuki wajen ceto sojoji biyu da ke jirgin sojin na Amurka da aka harbo a kusa da mashigar Hormuz a jiya Litinin, kuma hakan shine irin sa na farko a cewar jami'an Amurka. Tunda fari da cibiyar bayar da umarni ga sojojin kasar ta ce an ceto sojojin cikin koshin lafiya sa'o'i biyu bayan jirgin ya fado kusa da gabar tekun Oman yayin da yake sintiri a saman ruwa. Jami'an sojin waɗanda suka yi magana da kafar yaɗa labarai ta CBS sun ce an ceto sojojin ne da jirgi mara matuki na rundunar sojin ruwa ta Task Force 59, sai dai ba a fayyace kowane irin jirgi mara matuki Amurka ta yi amfani da shi ba. Amma jami'ai sun shaida a kafar watsa labarai ta ABC cewa ai mishi kira ne kamar jirgin ruwa mai dan karen gudu. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ƙasar za ta mayar da martani kan harbo jirgin nata da Iran ta yi, duk da cewa bai bayyana irin martanin da za su dauka ba.
2: To a kai da Habiba Adamu da wannan rahoton. A Najeriya, al'umar yankin Bakuyum sun ce 'yan bindiga sun tayar da ƙauyuka da dama bayan hare-haren da suka kaddamar lamarin da ya tilasta mutane gudun hijira. farko a yau talata in bindigar sun yi wa wani ayarin in sa kai kwantan bauna inda suka kashe mutane da dama da majalisar dokokin jihar mai wakiltar yankin Honorable Hamis A Faru ya ce in bindigar ke iko da daukacin yankin Bukum ta Kudu kamar yadda ya shaida Muktar Adamu Bawa
4: harin da aka ga jiya yan ta'adda ne suka fito suka kai hari-hari nan gabacin na Tarabur Kullu da arewa ga na Tarabur Kullu sai hunters kenan suka samu labari aka fada musu to sun kai wurin inda za su wuce barayin ashe sai musu ambush sai musu kwantan bauna suna shigowa wurin suna kawo wurin su kansu gaje an buda musu wuta sai yake ajali yayi lokaci yayi cikin su hada two IC na Maiduguri an kashe mutum hudu daga cikin su sune aka wasalla janaiza a garin na Tarabur Kullu yau da karfe 10 na safe
5: su yan fashin dajin fa
4: to su rubutun muka samu dai har yanzu bamu da alƙaluma cewa an kashe su amma dai abinda ke zo muna sun wuce da dabbobin su da suka doko daga yankin ruwan jema da yankin barayin zaki da yashi wannan ƙaukan gaba ɗaya sun tare su aiki ina mai tabbata maka kun wani hari da suka kai cikin azumi suka kashe mutum su a dutsen nan a jiya wallahi babu wata safiya ko rana da ba za su fito ba yankin Bukum ta Kudu gaba ɗaya da Bukum ka ga mai musamman a Dabka da ƙauyukan Kairu da Gwashi da Yashi da na Tarabur Kullu dukkan sun waje kusan 48 nake da diga su babu kowa yan ta'adda ne suke abinda suka ga dama mun yi magana yanzu an kawo mai darajar gwamnati ya ba da budocin yaki ma wasu suke da kawo amma abin takeici a ce wai ga mutunci an ba da na yaki ba da yi su fito an san fitowar su har su kai ga gari su yi ta'addanci har su juyo har su koma jirgin sama ya je shekaran jiya yankin ruwan jima ya ji hawa jikai fa kashi jaki guda hudu ya ji hawa bom
5: mutanen waɗannan garuruwa ka ce kusan ƙauyuka 48 ina suke mutanen waɗannan wurare
4: sun dawo garin na Tarabur Kullu in ka shiga na Tarabur Kullu ɗan gudun hijira su yi mutum 2000 wasu sun koma garin Masammudi wasu sun koma cikin garin Bukum wasu sun koma daki 8 wasu ma gaba ɗaya sun bar jihar Zamfara sun koma Niger State wasu sun koma Sokoto dukkanin ƙauyukan Bukum zuwa garin in ka cire na Tarabur Kullu ka cire cikin garin Adamawa ka cire cikin garin Dahuwa ka cire cikin garin Zaromai ka cire cikin garin Bukum ka cire cikin garin Gwashi ka cire cikin garin Ruwan Jema ɗaukar da akwai gaba ɗaya bari ka barki
5: me yake faruwa babu hukumomi ne ko jami'an tsaro irin waɗannan wurare ne haka masu nisa ne kenan
4: ba nisa suke da shi ba jami'an tsaro da akwai cikin bayan garuruwa da ke baki misali to kaga ba zai yiwu a ce kowane ƙarshe aka jami'an tsaro saboda babu su amma da an ɗauka shawarwari ne muke badawa mu shugabanni ne na al'umma mataki guda biyu ne wanda sha faɗi in ba shi an kai ba wallahi nan gaba kaɗan za mu kuma bayi mataki na farko shine jirgin sama ya shiga dajin gando duk iyaka da bagega abinda kake ka kawo hamusha gado kake ka baro ba duka warayen ne inda suke an gan su wayan gaborci da mai darajar gwamnati bai APC ba su ke a cewar su kasa duk wanda ya fito bai mutu ba su ile shi ya amma bai yiwuwa a ce dan ta'adda sai ya fito har ya koma ya abinda zai yi wasu nan a fiye tarbe shi kuma tarbe ma yanzu an bar tarbin su to wanga bala'i yana kira da shugaban sojojin Najeriya a kawo mu Bukum da an ka da gumi dauki na gaugawa in ba haka ba tsakanin mu da Allah muke wannan abun a taimake yake Bukum da an ka da gumi wallahi muna cikin bala'i barayin nan sun mu da mu bayi
2: wato tattaunawar Muktar Adamu Bawa kenan da Honorable Hamisu A Faru da majalisar dokokin jihar Zamfara a Najeriya to gwamnatin Najeriya ta ce kusan mutum miliyan 50 ne ke kamuwa da cututtukan da ke da alaka da gurbataccen abinci duk shekara yayin da sama da mutum 53 ke rasa rayukansu saboda gurbataccen abincin ministan lafiya ne bayyana haka yayin bikin ranar lafiyan abinci ta duniya da aka gudanar a ƙarshen mako don faɗakar da al'umma muhimmancin kula da tsaftar abinci Profesa Garba da Yabo Gwarzo ƙwararren likitan cimaka a Najeriya yayi wa zaradin lawan ƙarin bayani
6: akwai kwayoyin cuta da za su iya shiga cikin abincin su lalata shi ko bacteria ne ko virus ko fungus da sauransu dai wanda wani lokaci tun a gona yake ake samun wannan amma mafi yawanci an kawo shi gida sanda ake hada abincin ake samun kwatan sukan shiga ciki su gurbata shi aka ci kuma za a iya samun gudawa za a iya samun amai za a samu ciwon ciki da sauran ciwuka bangare na biyu kuma shine wasu sinadarai za su iya fadawa cikin abincin su kawo rashin lafiya shi ma a gona za a iya samu musamman kamar a ce a fesa maganin kwari wanda yake dauke da guba so wannan maganin kwarin zai shiga cikin abincin har a zo a ci da wannan maganin kwarin wani lokaci kuma wasu chemical din daban sinadarai daban wanda bai kamata su zama a cikin abincin ba za a iya samu su a cikin abincin lokacin da ake hada abincin ko a kitchen ne ko kuma wanda ake sarrafa wani a masana'antu shi ma duk za a iya samu anshi a samu wasu lahani
7: Professor kamar to taya ake iya wannan abubuwa da ka faɗa suke iya shiga cikin abincin gashi abinci ne zaka ga an dafa shi lafiyayye a ido haka amma watakila wani abu ya shiga ciki da zai iya gurbata shi har ya mutun lahani
6: to yanda za ya samu in ba a dafa abincin ya dahu yanda ya kamata ba abincin da ya dahu kwayoyin cutar da suke cikin sa za su lalace wani lokaci kuma bayan an dafa shi in ya zamo an saka shi a cikin ko kwano mara tsafta ko kofi mara tsafta ko kuma bayan an dafa shi an aje shi ya dade ba a ci ba sai kuma da aka dauka aka ci wannan kwayoyin cutar sun shiga sun hayayyafa ko kuma bayan da aka dafa shi ba adana shi ba a rufe shi yanda ya kamata ba an bar shi a bude kudaje su tafa kura ta zo ta fada kai to duk wannan za a iya samu wannan kwayoyin cutar su shiga in an dafa abinci ko da yaushe ana sa gishiri yana ya kullun ana ce haka a hankali wannan gishirin yana taruwa har a karshe dai mutum zai iya samun hawan jini da shi kansa abinci mai sukari da yawa in ana yawanci musamman kuma ba a motsa jiki shi ma a karshe bayan wani dogon lokaci mutum zai iya samun irin ciwon suga din da ake cewa diabetes sannan kuma bayan shi akwai maiko musamman abubuwan da ake cewa trans fat wani irin mai ne wanda yawanci an fi amfani da shi a masana'antu suke sana'anta abinci
7: wato kamar yin su bota haka da kitse da sauransu ko
6: da mai kitse da sauransu so shi ma aka an mutum yana ci da yawa yakan daskare a cikin jikin mutum ya toshe hanyoyin jini da suke bi zuwa ko kwakwalwa ko zuciya da sauransu shi ma zai iya kawo matsala
7: idan abinci ya kwana haka akwai yadda ya kamata a sarrafa shi a ilimance ba tare da an samu matsala ta ya illatar da mutum ba
6: to abincin da ya kwana tun ma kafin ya kwana sanda zai kwana din ya zama dai an feshi ba za a bar shi a bude cikin dare kyankyasai da sauran kwayoyi su je su bera su taba wanda za su iya zuba kwayoyin cuta a ciki sannan kuma idan zai yi in za a aje shi waje mai dan sanyi ba zafi ba to sannan bayan da ya kwana din kafin a ci ai za a duba shi a ga ta ido ma za ka gane tsaftar abincin ko ya fara canzawa ɗanɗanansa da sauransu so in an ga alama ya kamata a ƙara mai da shi wuta idan na dafawa ne a ƙara dafa shi ya zafi wanda zai kashe kwayoyin cutar
2: Farfesa Garba da Yabu Gwarzuke nan kwararren likitan cimaka a Najeriya kuma da haka agogo muke cewa alfe tara sarakwata a Najeriya da Niger Umaima Sani Abdulmumin ke gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC A jamhuriyar Niger cibiyar sa ido fadakarwa da magance rikice-rikice ta yi gargadi game da hadarin asarar dabbobi da lalacewar ababen more rayuwa sakamakon ambaliyar ruwa da sauran bala'o'in da ka iya faruwa a lokacin damuna da yakan kama a kasar. Cibiyar da ta fitar da wannan sanarwa ne yayin da ake tafkawa ruwan sama kamar da bakin kwarya a sassa daban-daban na kasar ga rahoton Chimay Elisufu.
8: Cibiyar takovak da ke da alhakin lura da fadakarwa da magance rikice-rikice ce a hukumance ta sanar da jama'a kan manyan haduran da ke tattare da shigowar damina ta 2026 cibiyar ta yi gargadin asarar dabbobi da rugujewar ababen more rayuwa irin su gine-gine da hanyoyi a fadin kasar inji sanarwa ruwan sama na farko na tattare da iska mai karfi da ka iya raunana dabbobi saboda rashin abinci da suke huskanta a irin wannan lokaci na karshen rani da sanarwar ta ce haduwar mummunan yanayi da rashin abinci na haifar da mutuwar dabbobin a kowace shekara sai da malama Kare Ibrahim wata mai sana'ar noma da kiwo a Difa cewa ta yi
9: an ba da halcin kakai wani bai san ba ma an yi kuma wani yawanci duba ka gani manomanmu da makiyayenmu cikin karkara suke wanda wani bai ma gurin inda radio yake balle ya ji labari kenan ya kamata masu wannan communiquen ya kamata su tashi su darme tsatsonsu su je su iske duk mutanenmu makiyayenmu da manomanmu su gaya musu ga halin da ake ciki a gurinsu in ba haka ba yanzu haka in ka ji a nan ka ji wani bai ji ba har damunan za ta zo ta wuce balle ya san yaya zai yi kenan kamata yi su je su iske su kafa da kafa su gaya musu saboda muhimmancin ɗan adam da kiyaye shi da dukiyar shi da kariyar shi
8: Mangana ababun more rayuwa sanarwa ta ce iska mai karfi zai kware rufin gine-ginen da ba su da kyau, ta haka kuma ruwan sama da za a sheka kamar da bakin ƙwarya za su lalata gine-ginen da suka raunana. Ta haka kuma hanyoyin sufuri suna fuskantar matsala ko ambaliya. Abubakar Muhammad, wani mazaunin wata unguwa dake fuskantar matsalar ambaliya a Yamai, cewa gwamnati ta dubi wannan batu.
10: Mataki ne kamata a dauka bisa ga wannan, tunda wani ko ya so ya bar wurin a ina za shi. Kina gwamnati ya kamata a ce tun yanzu ayi tanadin wurarein da koda an samu ambaliya ya taba jama'a, ga wurin da za a cewa wannan jama'a su zamna. Tunda an ce za a samu kaman rishi na dabbobi da haduwar gidaje da kuma takaiwa a rasa rayuka.
8: Sai dai kungiyoyin fararen hula da ke fafutuka a bangaren wadatar abinci da kare manoma irin su Observatoire Droit à l'Alimentation ta bakin shugabanta Lawali Habu Gamsuwa suka bayyana game da wannan sanarwa da cibiyar ta fitar.
11: Yau da abin da zai ma noma da kiwo barazana, kamar zai ma al'ummar Nijar ne barazana gaba daya, saboda shi dole a wannan sanarwa a samu abun kula, abun lura, kuma abun tada hankali. Akwai tsadar rayuwa, akwai kuma duk wasu kalubale dai na rayuwa, to kak kuma a samu wani abu wanda zai zuwa ya kara dagula lamuran. An kare su daga irin cikas din da wannan ya kawo, wanda ya shahi ambaliyar ruwa tun daga yau damuna yanzu ne ta kama.
8: Cibiyar ta COVAC ta gabatar da wasu shawarwari da suka hada da kare dabbobi da an ga alamun hadari, kauracewa gidaje da gine-ginen da ba su da kyau, da gujewa wuraren da ambaliyar ruwa ta shafa, kuma da abin bayanan da hukumar kula da yanayi ta kasa take fitarwa.
2: To madalla a gaida cima ila isufa da wannan rahoton. Idan muka sake koma Najeriya, wasu al'umma Fulani dake zaune a garin Wawa na yankin karamar hukumar Kayinji ta jihar Neja sun warwatsu zuwa garuruwa inda suke zaman gudun hijira bayan wani harin ramuwar gayya da suke zargi an kai musu a gidajensu a ranar Asabar da ta gabata. Al'amarin dai wato kamar yadda suka bayyana sun ce yayi sanadin asarar rayuka da dukiyoyi, sai da gwamnatin jihar ta Neja ta ce an samu shawo kan matsalar sakamakon wasu matakan gaggawa da shugabanni da hukumomin tsaro suka hanzarta dauka. Ga Abdulsalam Ibrahim Ahmad da wannan rahoton.
12: Yanzu haka dai al'ummar Fulani da rikici ya shafa a garin Wawa da ke yankin karamar hukumar Kanji ta jihar Neja suna can cikin mawuyacin hali a inda suke zaman gudun hijira, a cewar ɗaya daga cikinsu mai suna Lawali Usman Sajo.
13: An kone mana gidaje, komi ya kone ni daga ni sai rigata ta ga wayana na hita. Iyali na duka ma sai da ni tayo bi da suwan sa hake duk sun wace, wata yarinya ma ta bace da kan gano ta har ta raunata, sannan kuma anne na duk an kone masa gidaje ba su ita da komai ba, ba tuhahi ba abinci, dawa ta kwana biyu tana ci da wuta da tsakanin shinkafa da masara da dawa.
12: To yanzu a ina kuke kenan?
13: Yanzu ni na tafi wurin wasu ɗan uwana wajen yankin Kogi. Sauran ƴan uwa wasu na can sun yi wani ƙauye can wajen Ilori, wasu kuma sun ƙetara suna nan mako. Sannan mamanmu dole mun bar ta gehen wurin wani gida nan mun bar ta ajiya. Dama cikin gari muke, ba wai daji muke ba, a zanne muke kasuwancin mu muke. Yanzu haka ma muna da shanu waɗanda mun kaso kasuwa suna ɗaure a karan nan, ko sun mutu ko sun yaya ba mu sani ba tunda mun gudu.
12: Sarkin Fulanin yankin Arda Juli Usman ya bayyana silar aukuwar wannan tashin-tashina.
14: Akwai wasu mutane masu yankan itacen katako a daji, to shine suka haɗu da yan bandir can, ya aka yi yan bandir suka harbe su suka kashe mutum biyu. To su kuma da suka dawo a nan gida cikin gari sai suka yi mitin suka harhaɗu kanunsu, matasa da ainihin banga su shiga gari, duk mutumin da suka haɗu da shi bangilace ne a hanya a buge a sare a harbe. Ba su san hawa ba su san sheda ba, gida-gida a cikin Wawa. Sai suka fita gari suka tasan ma kuma gidaje na Fulani na gehe-gehen gari, su buge wasu su gudu su kashe wasu, kuma suna kone gidaje da marumbun ajiyan dawansu.
12: Kamar mutum nawa suka rasa rayukansu?
14: Mutum 18 sun zama babu. Mutanen da aka raunata akwai mutum 6 muka sani.
12: To gidaje nawa aka kona?
14: Daga cikin gari zuwa waɗanda addaji gida 97.
12: To yanzu wani hali ake ciki?
14: a gwamnatance chairman na local government zuwa ga sarkin gari na kasa sun dauki matakai da jan hankalin tsarin da aka raunata ma haka domin kada su dauki fansa a hannu kuma a bincike su na kin mutanen da suka yi haka domin su dauki mataki hukumance

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
1: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio. Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woi Wurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig.
2: Sobrang lakas. Pinakamalakas po na lindol na naranasan ko po buong buhay ko. At saka pinakamatagal din. Yung nakita ko po yung kapitbahay namin, so dumapa na po sa lupa, nagsisigawan na, nagkakasal.
1: Isang Pilipino-Australyanong na stranded sa Jensan matapos ang lindol. At mga patuloy na update sa mga paghatid naman ng tulong ng komunidad Pilipino mula Australia sa Pilipinas. Yan at marami pang iba sa programa ngayong Miyerkules ng umaga. Para sa pinakahuling balita mula SBS Filipino, narito si Edinel Magtibay.
3: Sa ulo ng mga balita, bilang ng nasawi sa malakas na lindol sa Mindanao umakyat na sa 38. Stamp duty para sa first home buyer sa ACT tuluyan ng aalisin. At Filipina tennis ace Alexandra Ayala nagpasiklab sa Queen's Club Championship.